selamatin ngomretin tajicit na rarantar ulma do alkundurin mariki ana hindi ang ulma ay oyo oyo ra ana kukurutun nireo mara cicit na marka perwala.